me fra for me no be bad in channel. Amutia musia hu ya mobo David ba. Na Yesu bi sa won sa. Moje ni sa metu mi aye we. Amu bua ne sa ha ni owure. Ya jiji o sa u betu mi aye. E na Yesu tini ni sa. Odi ka won ani chira won sa. Sani

0: sentrini a na oyo
1: onyankopon e ye ho sentrini ye funu a emu ato no ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia message wa yaresan ji wa worry akwento opuno no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabri a wo ba no onwu ate me se onia no obetna ase me so yire no betna ase okunu no onwu ba stand de bro kaya mama yama sana tresem ne se emri bi na yesu rechamo any friend for me no be by the channel amu ti amu se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amu bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye e na yesu ti ni ni sa o de ka won ni chire won se se ni amu ji di atia no enye saha mamu ha meti saha na tresem ni se emri bi na yesu rechamo any friend for me no be by the channel amu bi sa ni se huye mobo David ba huye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji di se metu mi aye we yi amu bu a ni se ani owure ya jiji o se wo betumi aye ena yesu ti ni ni sa o de ka o mwe ni chira won sa ha se ni amuji di atia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu me si ahwa no hu na de amnu mu hwa he ade a chisu mpo ah

0: Ato boda ni ama me wate. Ene nyame esramo. Uji ni se radie esramo.
1: Yeah.
0: Wo shira wo timi se sanko. E radie esramo ni wase fo nyina. Wo menyina ya adehye.
1: Eh.
0: Ye, anyu wo se na wabebu a. Na wo tuona se su wadiru a. Na wa kaache wo spirit se kete. Na po wa adwe mpo. Na kunu bia ya odia. O se and so we be around too. I just said, you're the young one.
1: Oh, you're my Eunice.

ya ho sanchane ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa ya resa ji wa ware akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mese unia no oba tena ase mese wo yire no betena ase okunu no onwu a bastard de broke aya mama yama sana tresem ne se emre bi na ya suri chemo any friend for me no be bad in cheno omutia musia huye mobo David iba na yesu bi sa wonse moji ni se metu mi aye wei omo bua ne se hani owure ya jiji o se ubetu mi aye and I yesu tini ni sa odi ka wone ni chire wonse se ni amuji di etia no enye sa mamu ha mese sa na tresem ni se emri bi na yesu richa mo eni fran fo mi enu bi ba ni cheno amu bisa ni se huye mo boy David iba huye mo boy David iba na yesu bisa wonse moji di se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ya jiji o se hu betu mi aye and I yesu tini ni sa or they come when it's your own, sir. Ha! Sani ya mujidi ya tia no. Mujidi ya ni mungkwa. Enye saha mamu. Mesi ya huwa no huna dia amunu muha. Hey, adia chisumpo.

We are more boy David Iba. Now Yesu bisa one say. Moji ni sa metu mi aye wehi. Amu bua ni se ani owure. Ye didi o se u betu mi aye. Ena Yesu tini ni sa. Ode ka omwe ni chira one say. Ha, sani ya mujidi ya tia no, mujidi ya nyimu nkwa, enye saha mamu. Mesia hwa, no huna dia, amnumu hwa, hey, adia chisumpo.

bon a yon hon sen chene. Yon finu a e mwa tune e buwe. O nyan kompon a mwa e bani bi ato nansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. A kwen to opinu no e buwe. E juma samna a ya deno nyami wa siye siye sabri. A obano o mwate. Mese yon niyano o bet nasi. Mese o yire ni bet nasi ukunu o mwu. Bastan de broke ayama mayama. Sahana tresem ne se. Emre bi na yesu richemo. Eni frafo mi enu bi ba di cheno. Omu tiye muse huye mobo David iba. Na yesu bi sa won se. Moji ni se metu mi aye wehi. Omu buwa ne se hani owure.